0: Mohobo Mansoy Mo Nekata.
1: Asante ni mitabo ine ya kameme kayukamo ige na ndio sisi tuko hapa.
2: Yes.
1: Yeah. Nda kulire in this life. Nikuri kidu giaku. Nikuri ido sianyu.
2: Yee.
1: Na nikuri kidu kiene.
2: Yee.
1: Katikuwa jiguwa.
2: Jiguwa.
1: Nikuri ido sianyu leu.
2: Yee.
1: No nikuri ili ya mwge geta siene. Tadu mwakiri kia ukiu mageti indiri.
2: Yee.
1: Okikia unaguyene kitu kaha unuguwa unaguyo no yanyu.
2: Asa.
1: Kithi nugu kiona.
2: Niene.
1: Niene.
2: Yee.
1: Na haa ido isi sieta kwa ido sianyu leu.
2: Yee.
1: Ni hothi na ukagira. Mono mono mono makiria. Na dirari ya tu horo wa family. Dirari ya ginya maudumari ya duma nyita nagira. Nogai kora gati ni mauma jawa family. Mwai kora gati taru tu yodo ni inawe tu nyita neire.
2: Yes.
1: Ni kora gati gina regio dosyo tu nyita neire. Ni uraga na kedu getako interference zige. Mugi angu ikira mehaka. Ego ya kwa siye dosyo tu nyita neire na interference siya atumia. Anona siyana. Ewe ya mudhuri ya mwere geta kukulira hisan.
2: Yes.
1: Toyota Dyna. Nwe karo olikau.
2: Nedeko.
1: Kana geta kwa Toyota Dyna. Kehoka hana pika buke. Kehoka muna waka kwa kende tuwa muna kwa kijanu kukua tairo.
2: Na isisio.
1: Na isisio. Na toyota toto tuwa miyako. Ita tiga duka tare suma. Na utare toyota toto ke tuwa miyako. To tairo suma isisio. A isisio. Toyota to ne kakua kamuna. Na mena na kedu geta kwa ginyamaragi. Iti duwa kona.
2: Yes.
1: It happened that that man decided hadwa kukunira mwano wako aduthiri. Na kede mkwonele ke?
2: Toyota Dyna.
1: Ya Toyota Dyna.
2: Iye.
1: Na de kukuna nabia siyothe.
2: Asa.
1: Asa.
2: Iye.
1: Na hadwa thiri ya kwa Njohoro.
2: Iye.
1: Na agikira mori yuto ni maki with an area. Oh, from the word go. Agikemuwele leu. Ule kukwe thiye nabere ni ate. Ni kukwe kire nabia kidogo. Na iso ige nasio todhiye korea bengi.
2: Iye.
1: Negatha na omeke ate ya.
2: Matuongerele.
1: Iye. Na okemeja iratathi leu moko nyitade na wenaki.
2: Na bengi.
1: Iratathi.
2: Irogu buku leu.
1: Ile apata muno.
2: Iye.
1: Manyi itane ile iratathi. No aliu iratathi liadeketu wa mo.
2: Rio deketu wa morio.
1: Adeketu wa morio. Na mwanake osio todo ni mwanake onake hardworking ingire.
2: Iye.
1: Akiambile ya uke ruta vira. Na neko ruta we. Neko ruta. No aliu zena li. Sida kubwa. Abayo. Imejireta kwa hiyo familia. Ni ati ni kuri andu a family marenda kuhuthira ngari yo for free. Yes.
2: Kena kukuyo kamuligo.
1: Sisters yake anko yake muicho ne anko ri urare hire thira nigetha ruthino no kiumire. Anko yake ri. Ni araka na guku twitaga Muranga. Na agagiuka o haha twitaga Kombo Munyiri.
2: Ehe.
1: Wanyita.
2: Ee.
1: Agakigura ido.
2: Ehe.
1: Agachoka ageta mwanake oyu.
2: Ni aiguire mwanake wa murio wa muru wa nyina.
1: Ona ni amihuthirite ringi na darihire.
2: Ena ni ari karori.
1: Ni ari karori na ni akahuthirite na darihire. He decided to do the same.
2: Yes.
1: Call the young man so that he can come and ferry.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Ee.
1: And the young man decided to switch off the phone.
2: Yes.
1: Yeah.
2: That's a very clever young man.
1: Yeah.
2: Very clever young man.
1: He decided that he was not going to pick any of his calls.
2: Yes.
1: Yeah. And the Aniko brought himself.
2: Yes.
1: Yeah. To the house.
2: Ukanegeza akirute chaos. Akamodhitage.
1: Okarukomodhitaga.
2: Atedage moeragi. Amuhoreirie thimu na dage moeragi
1: ya thimu. Dage moeragi ya thimu. Na reda amukuwereke.
2: Tomeligo.
1: Tomeligo.
2: Yee.
1: And it happened that also the father supported the uncle.
2: Yes.
1: Yeah.
2: Eh.
1: Yeah. Eh.
2: Na Rodi na kareho.
1: Rodi na kareho.
2: Jamutu na kau kriyo gine murio.
1: Da kwera murio. Ewika.
2: Na no aro ya roga makidet. Aya kamuru wako tana na gandale.
1: Ewika. Loko mure idia Rodi.
2: Eh. Aruga mogu aruga metene lukuleka.
1: Atiri. Atiri njuguna. Oguwa mama guaraiga neguo.
2: Fafanyo ni todo garirie wikama dhafu todo higwe gedadhi ile Murangari. Karika unde kanyu ile siri gigiri dhano. Gutuara ido isio na gusoka. Na nida kiuga anko ni ya uki negera kedu kenini ya neka fagio gerere. Da negeri ya kedu. Na nukulika na wiki ogo nida kwerete di adho kumete.
1: Nebua.
2: Leu ona ilari nadhi kawirona kamwe. Dadhi ite kawira kadadhi ite iyo. na gari nere da maguta na konera insist ri kire nyonire gwika handu hadide ngimutaririe maundu macio motheri
1: ehe wa kumwera
2: dona ri tondu ri uri higwe ngidwi da ndihire ona muthe ni kumenya da kuriha edi kufangaita gukuriha
1: ngwe gatiri angwa gatiri atiri atihe ndu yenge dia kurihire
2: e manko ndu ndihire kindu na da hothira nyonire maguta macio ngigiritha
1: ndirarega no ndwe nyuka kana tata guona kene akurugeire no kiria kandu ariire nguku
2: Leo no hari na difference yohoro wa ngu kuna gwikira ngari maguta anko.
1: Eh.
2: I tondu riu ri ngari nie ndiathiete wira. Riu tubieta ndari na tutwa kiumia ki utu othe.
1: Ndu ngakirire tata guo ndu kuria to twarutithanirie hau.
2: Lekia jagire kwa thimo.
1: Ngai wala ka baba yo kwira tiriri muriu.
2: Eh.
1: O ambe umenye tiriri. Oyo ni mama guo.
2: Ndireke
1: baba. Mama guo ena kirathimo.
2: Ee, ndireke baba.
1: Ena kiguru riaku.
2: Ee.
1: Uyu ni mama guo.
2: Ee.
1: Na maundu mangithuka. Umenye uyu akonyokete demwe na mamu wanyu.
2: Ee, ni njuyu guo.
1: Uyu kutuika gikoinuro ngikuruta ki?
2: Ee,
1: mora ruini uru. Ono ngikuruta mora ruini uru. Kana rurimirwa kiburu te kwenjwo.
2: Uyu
1: te kwenjwo. Ucio ni ngikuruta wiro ucio.
2: Yes.
1: Riu kigicoka tuike ati ni hakija handu wambiria kuiganania ngari ino na ni uwe ngari ndio na tindo twakwa na gitio kiria to muthuri uyu na ni wamenya uyu riu na ona ni otigarite ri na kuri ona indo by the way igi itarikitie cia nyukwa ri ngogichoka guthia tia
2: fafa we wanagira ngari no we wajirire nyerere ngari iyo na menye uria nguruta wira nayo ikandeithia
1: andu na wandu amuciri ngimadugedu na utari strangers
2: ngedu
1: na utari
2: no ko ni mundu ngetiria mukuwire ri no angimurihire Kuguori oneno ni arihe na dilareka kuna dikumuri hiyo reingirihirie mundu wana kuuja
1: Kuguori wewe mundu ngi
2: asa nie de wa musino riu ri ndingiamurihia wira wa driver ingiamurihia ro cia maguta
1: Ndigo gwetia sa vida ici
2: Koga keru taera
1: Ndigo gwetia sa vida ici
2: Ogete ko kuruta era ugete tondo ni andu anyu ate mundu okaga ikara hau
1: Amen, taito menti.
2: Ati kwanza ni kundu kujigwa gabara.
1: Tori andu aya makuaga na boda.
2: Yes.
1: Oiwe taito menti ekora guko.
2: Ati tondu ni warehe mundu na hau itura ria kwanyu. Na your brother kana your sister kana mama wanyu
1: ni
2: kumira araumira.
1: Yes.
2: Aga kuira ndukijige na hau.
1: Ati jiga na hau.
2: Jiga na hau.
1: Ukamwira nyamuride hagi. Atiri.
2: No thate kana ni 50.
1: Atiri. Ukaigwa kwa rakathie maguru jekere maguru hinya.
2: Ni sawa.
1: Wamwira ni sawa.
2: Eh.
1: Ni ugwana githe kora
2: eh
1: kaurathimu
2: eh
1: kaurira mamu anyu
2: eh
1: my sister
2: eh brother
1: eh uko ni kurithuka riu
2: nike ninge
1: ndatigwa ni kama uvara
2: ena muteja kana atari
1: atari akoretwa iga ya choko guo gwiciria ngianywa ngiriko ni ndaikarira
2: na riu ri ndwi no kohe mudu guthia akioyaga
1: da reka tu ndage kinjiga hu ekuyagira Na kuira
2: ada dzibola gori
1: bola
2: to menye kisaki kia kwanyu ni moya inare ngi muri family kwanyu
1: family anyu
2: kazi ni
1: yes.
2: Kaso so papa fafa munini
1: ore
2: na mejere oyo emwere urahuthira
1: na ni waiga
2: niguko sokete na kere guthia umirete town
1: daramenya ikarira ni kunywa daramenya Na wewe wira.
2: Yes. Uso ni kwa roro tindaka na wea tindaka hawa ini.
1: Dari odoge. Ona kuga. Kwa doma adho kila kwa ndibe nyaka. Emake kia gari. Emake. Modu alago tiko oro kie. Na tari kedo. Netari ngongo alago kuwa na guo. Nye de dono guo. Nane wedue tuo. Nye una de dono. Adi gire fara. Anje ate hena modu alavye kuwa ya.
2: Na nao kone guo.
1: Agike jigira hau.
2: Hawa gothi akora
1: mo. Ya gothi akora.
2: Ati abosu ke ya begu yo yo abi.
1: Au le wagitire. Ke
0: gwe. Tunara gine ya sia man Simon akata. Omuzenya juma tatu ginyaga tano. Thine wa homoka.
1: Asante na no turakuririkania ndeto eno njega ya gutigirira ati wewe na ngari na no korutaga biashara ya matatu awe ndereva wa tegithi no koka no twarithagia ngari yaku e mundu kiumbe andi onaigwa ra guikaire ndaruo ruria ruiho rukonaini ra kindu turagita mbeci ya maguta asia batete kwa bata a maguta ma vetro turamagura na shiringi girigire na kana shiringi magana meri mai 13 ariu ni ihinda riega ria gutigirira ati no ugarure ngari yaku umuthi na yambiriria kuhuthagira ngasa na ni ukuona umithio na ni ukuona faida na ni ukuona kinyihia thogora wa kindu gitagwe expense ya fuel athin wa ngari yaku na gikiro gya 60%
2: litemo ya gaza ni shilingi 105 na ta imagine we kama thafu ni ukuona mbeca iria kuhota kuhonokia ninge ni gukorwo menyereire engine yaku uguo kanyihia ihinda ria gukorwo githie garage ku convert ngari yaku no uthie autogas githurai autogas station kavati kana autogas plant kure kavati ni mara kunyitithania na financia ukarihaga okahora hurathimo ya 0800 720995 obook session yaku
3: tikafagara
4: mera ni mutu
3: nakoro tikafagara ona kafodo ni shoge kuwe
4: hello Katule tene kamara yangano na yangima. Teke teke.
3: Kabuoto ni usio kwe.
5: Aria moi ni moi. Ati kafagara yangima. Mena sofashi ni shieho taneire. Utarite gima ya kafagara. Duka ugeni ulete gima. Shafashi gudakara. I gima na yo. Duka ini duga etie mutu.
6: Mausi ni koseshe tena. Ugali sasa ni kafagara.
5: Etia kafagara.
7: We murimi wa ngobe sheria, kana ngobe shia nyama. Haikem, reu ni makrorete na ajiraja kama keria, negeza we murimi otaragio faida. Haikem, ni mokete na mashubi magotigire nate, ngobe shia kune shietia dume na ihenya, sinogi mamwega wa mwere na neshira uta iria reige. Mena Haikem Joto, Haikem Dedelik, na Haikem Nyama. Kumenya maige megi mashubi mayama Haikem. Ikarame.

0: tugothoma ndumiriri yaku kiuria giaku kire wina kio haria Kameme FM official ni nambere kwaraniria na ithwe wewe guko bururini ona kuria ja ya bururi diaspora kwa kwiriria I team CR on drum wana team Qatar haria gitaro kiria giothe kana haria kiri gitaro ine oro giothe tumenyithi haria theini wa Kameme FM official na star 447 ha shuririkane ni utuko wa besha dagika ine eno muthikiriria mwende murata wa Kameme ni jikaraga tu gufushiria tu gakoro gikugurumura na kiondo special oro dagika jitikiria dagika eno thutha wa dagika mugwanja goro ngihingura kiondo special muthikiriria kuri andu aria makorogo mahingurite kwambiriria box ta inya marigagwo bonathi tumo nayo mzima mzima eko Lokoro higurite makiria ma box nya ni gutafania kindu gitagwo draw ya shilingi 30,000 ni nguhe andu kiheri haria shikihanda wega tha ithano na dagika 10 we urahingura thutha wa dagika mugwanja box ici inya kana weitari ni ria kuhingura makiria ma box imwe gekora wina igire ithatu inya super special draw ya 30,000 Kenyan bob monoyo gidagitari gitukundagia shigie mirire mega Sara Jero karibu.
1: Asante.
0: Yes.
1: Etukoreta tukithoma muno muno amerimo kira taga merimo dalili si amurimo fulani na tukakiuga maundu asine tukwa tukimarora. No no wega turonire twina mzima tuthomithia andu mirire mega nigetha we utena thina wa mwire umenye bari ongigitira kumana na kurwara tondu merimo mingi iri andu mararwara kumania na kuria uru. Tato alio paro wa mirele mega, turauga atia. Turauga oboro wa kunywa mae, tukagu oboro wa exercise, tukasoka tukalio paro wa ukoro wa ugekoma toro kegania, tukasoka tukakua tukialia oboro wa ukoro uke avoindi sukari mwingi, tontu narune turona norareta mirimu etiganete, na nowega muthikiriria ngwire ati, mae, lile wanywa mae, ni makoragwo magiteithia mwiri na njira nene na tugaga ubuthire irio ta ndawa nacio irio ituike ndawa ria waka nyomba kulinganaga foundation ya nyomba bari matirio irio kubuthira nicio itumaga nyomba iyo ikorwo e farm kiugo na muthikiriria kiria uraria thaici tuge ringi wi munini ukuruni waku kire warire nikikaba mwire waku binya tabe nyuma na muntu tumye nyuma nake ajira akoretwe mwalimu miaka mingi ne retired no bende yakora gwakirira ndakora gwakirira wega tondu atenyeraga muci akathia kongia mwana ne banyaga soka wira lewe negosivaga akauga ati ukururi agonini agakorwa ki thukumana njira ne agisivaga mbesa no nitorona ndu aingi amasokete ria wakura mbesa ile wasiviro sokete kureta thibitari tondu ndwa koro kiria indo ile siago ne kuro ikimenyera mwire waku kuba mapende maku binya ugakoraga pesa nyingi urakoro kibuthira na thibitari uguno wega tukore tukirora kira turaria na no wega twambiririe na mai andu mamenye mai matiguragwa mai ne free na rira warega kunywa mai ukoro kimenya ni mathina mariku urareta thini wa mwire waku rira wanywa mai ne matethagiria kuthia irio Mai ni mateithagiriria kuruta giko athini wa mwire mathugumo. Mai ni mateithagiriria kuthambia mbigo na nikio koraga ndara matanyuaga mai ni makoroga mena thina wa kidney stones. Mai ni mateithagiriria joint movement ya joint ila tutaga sign of your friend a percent engine ne ayo ikoragwa e mai. Mai ni mateithagiriria kubalance temperature ya mwire ria wathithina kana ria ora breathe in and out usukoraga wira wa mai. Mundu rero nena ngothi njega mai ni matethagiriria ngothi na nikio koraga mundu taranywa mai andu aingi makorogo na ngothi dry skin olia mundu nunywa mai akakwira ni ona ndinjirigite kunywa mai ri ni nywa gasai danyo tanga nywa sai na ona ninyo koraga ndina kesi si ni kimuno si arwaru ara moka thini wa afya njema waba mundu dawa akakwira namba dawa isi na sai ukamulia nikia kura nire ni menyerete sai na ninywaga na thamo cigiri cia sai nditinda anginywa mai ukamuria ndoi ngurani ya sai na mai akakura ni njuga sai asironge sine mai no ke no ta mai no no ega tumenye mai be patira nene muno makwa makipre thini wa mwire waku Maĩ nĩ mateithagĩrĩria gũtransport nutrients thĩinĩ wa mwĩrĩ waku. Rĩrĩa warĩa irio cia thĩwa, kĩrĩa kĩna bata gĩgatwarwo thĩinĩ wa cells ciaku nĩ maĩ. Maĩ nĩmo mateithagĩrĩria gũkorwo makĩ maintain brand volume. Na nĩkĩo wĩragwa atĩ margin high. Nĩ mangĩ makiuga margin high. Tondũ maĩ nĩ very very important thĩinĩ wa mwĩrĩ. Na nĩ ũkoraga cases nyingĩ cia athuri arĩa akũrũ, mũndũ agakwĩra nĩ ndagĩtarĩ matukũ aya kuma rĩrĩa ndarwarire. Ngĩambia gũkorwo nĩ ndarwara pressure, ngĩkorwo nĩ ndarwara cukari, nĩrĩo ndambirie kũmenya bata wa maĩ, na rĩu nĩ nyuaga maĩ piu. Ndarĩ na kesi ya mũrwaru ena thĩna wa hemorrhoids, na thĩna ũcio wa hemorrhoids nĩ ũretagwo bado nĩ kwaga kũnyua maĩ, na rĩrĩa arwarire nĩ rĩambirie kũnyua maĩ. Ũguo no wega tũgeragia ku avoid mĩrimũ na gatene, tiga atĩ kũnyua kwĩragwa rĩa kĩna rĩrĩa warwara, geragia gũkĩrĩa mbere ũrwarĩte. Tondũ rĩrĩa warwara, ũgũkorwo wĩna ruo rwingĩ ona ũkĩnyuaga ndwĩ maĩ mau. Na matekorwo magĩgũteithia tondũ rĩndĩ mũrimũ nĩ wengerire thĩinĩ wa mwĩrĩ.
0: Okay.
1: We mĩrimũ yũkanagia na mĩrĩre mĩũru.
0: Haya, tũtanathiĩ hau ndagĩtarĩ. Gĩthimi kĩrĩa mũndũ abatiĩ kũnyua kĩa maĩ kĩrĩa kĩagĩrĩru oro mũthenya. Yes.
1: Ta nĩ rĩu nyuaga rita igĩrĩ nginya ithatũ mũthenya.
0: Okay. Kogo mundu
1: lita igere nginya ithatu. Ugi mundu tanyuaga no ambiririe na imwe athia nyonywe na tutirauga ati woe mai lita imwe nyue mothe apana. Nitakiroko wokira ni kiroko ndirokira nyamba kunywa ngira thigire cia mai ana no jikare sai nganywa o tha inya nona nyue ringi sai aya kindu tha thita ringi nyue ngira thigire cia mai. At the end of the day ukoraga ni ndanyua ta ithatu cia maĩ. No mũndũ tanyuaga maĩ mũndũ ũragerereria rĩ, no tũmwĩra at least ambĩrĩria na ta lita ĩmwe ya maĩ athiĩ ũguo ongererete. Tondũ be mĩrimũ mĩingĩ mũno mũno andũ marwaraga nĩ kwaga kũnyua maĩ. Na twauga maĩ nĩ kĩndũ ũtaragũra, kĩguo ndũkauge niĩ ndĩna mbia cia kũabondi kĩguo ndagĩtarĩ arauga tũrĩe. Tondũ maĩ nĩ kĩndũ wĩnakĩo bau na ndũragũra. Ũngĩaga kũnyua maĩ no kũrwara kĩndũ twĩtaga constipation, no ũkomĩrwo nĩ kĩoro. Na rĩrĩa kĩoro kĩoma, wathi gũboci kũthi kĩoro kĩu, no kũrwara mũrimũ twĩtaga hemorrhoids. Njĩra yaku ya kĩoro nĩ kũgĩa na wimbo, na rĩrĩa ũrathi kĩoro kĩu akona kĩna thakame na kĩna ruo, nĩ ũndũ nĩ wagire kũnyua maĩ. Rĩrĩa waga kũnyua maĩ, ũkoraga mũndũ ũtaranyua maĩ atũraga na thĩna wa gũturwo nĩ kĩongo. Ndikana nuga gwe kesi sisi mundu ka ni no ndira gwe kiongo mai kiongo ndira tu wera mundu no nyeta mai atisa ngera mundu kiambi okinyo tu mai ni kiongo ki gike bore tondu ramu thima pressure ukona isawa ukamuthima ringi sukari ukona bisawa no mundu sura kwira ekaraga kitura tura gwa ni kiongo wa muri no nyuaga mai akakwira sa wakimwira tendo kiambi okinyo mai ona kwa ni ngira thie mwe we menyeri kunyuaga mai ugu ni gurire thina suwa kiongo koro gikatia oge ote gwikate mundu tanyuaga mai thini sionde karage munogu karage munogu bende siothe ni kiroko ni bwaeni ukora mundu sibindi siothe ni munogu ungia kunywa mai nokoraga te pressure ya mwiri ni kurukaga room blood pressure na dawa ya room blood pressure ni mai ona ni tumeraga ungithima mundu ukore pressure yake ithifio ambaga kumuria no nyuaga mai agakwira ni ndinyua mai ukamwira dawa ya room blood pressure no mai pressure ni sio tenke vindi tikona dawa ingi no mai undonge mundu wina thina wa asthma na allergies angiaga kunywa mai thina ucio no koragwa no wasenaga ukora kizi sisi ni dawa seni muno tondo mundu sunda anywa taranywa mai thina wa mbigo mundu tanywaga mai na koragwa na thina wa mbigo na rwaraga mbigo na muno muno thina wa twitaga kidney stones na mundu ina thina wa kidney stones ni yangi ukathini wa clinic ndimwira kiroko wokira utarite onake wambe onywe ngira thigire cia mai nigetha mai mama mbe meke atia mathambie mbigo tondu taugire mbigo ni ruta wira munene muno ni yakoragwa ikiruta giko thini wa mwire mundu ina thina wa sukari mbigo ni ikoragwa ikiruta wira munene muno tondu twaugire ni ateithagiriria kuruta sukari ucio thini wa thakame tondu ni wingivire muno mwire ukagiria kuruta na njira ya mathugumo na nikio ukoraga andu acio ni marathuguma muno ugu ngikora mundu ringi ina thina wa sukari na ndaranywa mai ni magiaga na thina wa kidney problems ona ta mundu wina sukari ona mundu tena thina wa sukari mundu tanyuaga mai ni ukoraga mena thina wa kidney stones mundu akwira nyi ndirathire thibitari ndione thaithira wa kidney stones na ndiramenya niki no kumbe niki ni maya tanyuaga
2: right
1: mundu tanyuaga maya na korwe na thina wa acidity ugakora mundu sina vindi sionde la comprin acidity hatiban tonu ndarekatia irio iria araria utina kindu kiraitetheria kuthiwa ugura ria irio igakiranda mundu ndurekatia nduranywa maya na ona anandora manywa ganjo bine gwangi makiuga nikiro kondokira nyamba kunywa maye ngira thigire maruteke hangova nema nyamba kunywa maye ngira thigire kyo kuno maye maduna manate bien na mene no ngira kuruta ki hangova ugu maye ni kindu kina bata muno muno muno thine wa mwire
2: alright
1: tumenyeje kunywa ga maye ni kindu kiabure ni kindu taragura ni gutethia mwiri waku ni gukora ikigiri maye me kugiriria ukoro kirwara mirimu ya utarafondi utarewa nginya thi ukagurire ndawa no maye bagu gwasonywe na nu gukoro kirigiriria mwiri waku kumana na mirimu itiganite
0: no riu Nairobi riu ni tumaguraga muno ndagitari uno gikiugaga
1: maye aya ukimagwa ku musikwe kumana maye mamu berethi
0: no no ramenya marataranirio o ma me ma kurihwo
1: amatake na
0: uri ari wege shagire waya gukoro ni we taringi kuri itangine ni erega gukigetha mai hindi no gwa kiura arakianiriria no nima mai gutire hindi ungikimaga ona twarerirwa tiriri mundu angiuka hau gate ni ahoe mai mutifatie kumuima
1: eh nima
0: yes thank you muno dagitari ni tugucokereria shaiku he
1: tuma he namba ya afya njema namba ya afya njema ni 0743 600 900 0743 600 900
0: right. Shone Dr. Sarah Njeru kumakuria kwa afya njema. Nego ikeri idho domiriri yaku hali ya 2014 na kuria mutabu ini wa Kameme FM official. No kiririkane kuria kwa star 447 hash ni utuko wa besha wefa gihari. Rafa taratu shirigishia ku 49 bob maudu mokewega. Star 447 hash fungua box jishindie chapa.
3: Mwishamani yoruni yodhile, mtu watagi ya bia na utile kedu tola nagi isejia.
4: Mtu mwela ili dhato zaijeneke.
3: Aaaa, kuri anogu.
4: Mwambishia konu ili ila anivya. Mwela matumbe istara haki onana ke.
3: Gurusia konu wako enja ila aija na ligote siya hile ilio.
5: Nani kieto mwereta ile, motaramu.
6: Nani kieto ukete kumukobora. Idhueta nice, choice, mkobozi fin. Iriyoshi ito idhondeketo na teknoloji ya iguru. Nekualete na ile na standardi ya iguru.
7: Ni wakure unioga shirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukorago na iliyoshi ya mahiuta, Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyigi. Ile itiga kama hiyo makumari na liri, ugima mwega wa mwiri na ukwefa ita mwega weta mwremi. Na notu kweda giri ya mutu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.
8: Habu Lad Limited mage kugwira miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marakurehera mweko wa kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maingi megi Dhahabu Lad Limited ni tukigagira na gathaya Dennis Nagoni wa Thuita mitamboini ya Kameme kayuka muingi
9: gukura na gutherema kwambagiriria na makinya manini maria tukinyukagia o muthenya. Makinya ma mbere maria ukinyukagia ukihigia iroto ciaku nimo Stanbic Bank irakungwira o muthenya hindi iria wokira gwikira kio wirainĩ niguo gukinyiriria iroto ciaku. Mubango o wothe uria wambiriria na undu o wothe uria ureka niguo kwagiriria muturire waku Stanbic marakwira keep growing. Kumenya maingi megia uria ungikuria na Stanbic Bank ni tukirahuka na gatonyo wa mbugua men na coconut metaboini ya Kameme kayuka mwige.

0: Ushieta kwa Sami Irongo Kiradhi Mogia kwa Korea kwa Star 447 Hash. Hello.
1: Hello.
0: Uhora waku.
1: Nimo yaka.
0: Enone dhimo yaku mago kwa Kameme Kayokamo Ige.
1: Aha.
0: Na daiki ya litho ole. Dhimo eno ya bere iria na 0705 kare kereria na 572.
1: Yes.
0: Taje kerera mukode ni yao. Uyo ni mzima mzima uragwita.
1: Uyo ata kwa Flora wa goyo wa muya.
0: Flora we mwena oriku?
1: Di Eldoret.
0: Eldoret itora leta kwa atea?
1: Mwanzo.
0: Mwanzo?
1: Mm.
0: Mwanzo ni haku henaku?
1: Na town.
0: Town ya Eldoret ye?
1: Yes.
0: Haku hena mairo inya?
1: Tutile kora ihu mono.
0: Kamuko jie haraihu e hau?
1: Asha, tuwe gataka tuli kaka amuko jina maira inya.
0: Ehe?
1: Yes.
0: Gatora kage ke haku hena mwanzo ne takariko?
1: Ne huruma.
0: Ehe?
1: Na West Indies.
0: Ehe?
1: Na West Indoko.
0: Atire gaja wama itowe waigwe kawe modu wa Eldoreti, Orovio, Orovio.
1: Yes.
0: Yes, nidadhi hali ya theini wa system ya kwa nadona weo mwe wa a Kenya ariamadha kete na ajira ya wetuguma ni ya mono hali ya Star 447 Hash na tiritari mwe na timere na timatato na timana na timatano na timatano ayayayayaya wewe tuguma neti otale na hideru wadha kate otuko okay higura ga box ishi
1: nige ziyo
0: uradha kate ya
1: Star 447 Hash.
0: Okay.
1: Yes.
0: Nie gogo ikia kendo getagwo bona thi yaku ya githage ki ni undu wa gwitungumania maita oro maingi.
1: Yes.
0: Yes, kogo ogetinia thimo guo goikerie bona thi yaku. Ndukigeithia andu igano na Eldoret me igwe mitaboini.
1: Gogeithia kegeithia my sisters.
0: Mhm.
1: Teresa Shikomu ya.
0: Yes.
1: Na Caroline.
0: Ehe.
1: Yes.
0: Okumeratia.
1: Gumera magelo tukumwa na magelio.
0: All right. Na nie gwendere ihinda riega na ungeithirie muikari wa Eldoret ni tumwenda muno na thengio muno guthikireria Kameme. Ithe nduraigwa ndagitari uri yae na direct njega.
1: Ndiramuthikireria gituhe horo wa greatest.
0: All right. Na ugo horo wa kilo tunyiha nyihie.
1: Iya nandira muthikiriria baitho na lesi no ndire igore dini.
0: Thank you muno na ni undu wana wa mirire miega ri.
1: Yes.
0: Ni twero miri mwiri ari utungi okoro ati tu wai karogwo wafu ciogwo murimu ucio ona ndungi kukuhiriria ni wakorwo ukiheranwo na miri muteo wa maitu.
1: Mama kera gengera ya kumuthikiriria ngeza at least ngeza na kaugi.
0: Thank you muno. Na diwe kana we dhuki oguo uguo ndagitari uguo horo wa mai. Unyuaga lita cigana cia mai we oro muthenya?
1: Eh, nikeragia mimi mamzima. Dide try.
0: Cigana?
1: Nikeragia tulita na kwa tu maji 1 liter.
0: 1 liter, eh?
1: Kana 1 liter na kidu.
0: Twero tukunda kunde muno. Mai ningi ni mega ni mateithagia mwiri. Kuguo ni mirire mega na mai magoko hau.
1: Asante.
0: Thank you muno. Ugetinia thimo guo yaku, bona thi yaku turaguikiria dagikaine. Ino ohamita boine ya Kameme Kayokamo Ige Star 447 Hash for Goa Box Jishindi Echapa. Ndo wadagi kaithano muthikiriria ngihingari ubona thi yakwa ngirora kuria ndigetie magecama gukorwa ati ndinarikiriria gikunengereria bona thi yaku tarudi na ado 16 haha itahete bona thi ya shiringi ngiri ngenenge ngiri 3 na 600 na wenyitire bona thi yaku ya ngiri imwe haria hari ando angi 12 ni marathoni atwara twaku hau tukihingagitha kia bonus ya Daishi Star 447 Hash. Dagitari. Yes, tuna dagika taithano ugo no huthire dagika ithatu niguo tucoke tuthie kuria matukaine. Yes.
2: Kwina mudara juria theka tukoragwa kure, theka tuka muthenya wa mande, bare ro ambogo, na muthenya ucio wa mande ni tukwa twigithunguri, bare diplomat. Muthenya ucio wa mande tukakora twimweya, bare mugumo. Na muthenya ucio wa mande tukakwa twikundu gwitagwa nkuvo, nyomba ira itagwa Icon. na njugire obici tisu cia Nairobi ikoragwa cie mbingure kuma mande nginya Saturday nyomba ĩrĩa ĩtagwa Rwathia na ndauga tũriganĩtie na Taisako mwena ũrĩa wa St. Peter's Crevance mũ thiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra message nĩ thaa rĩa gũcokia message cianyu rĩu onakorwo no tũrathiĩ na mbere na topic ĩtĩ rĩ rathire no nĩ nene ngwĩciria nĩka tũkuona mũthenya ũngĩ wa kũthiĩ na mbere na topic ĩno ya mĩrĩre mĩega namba cia afya njema nĩ 0743 600 900 kĩbũgũ mũgwanja inya ithatũ ithathatũ kĩbũgũ kĩbũgũ kenda kĩbũgũ kĩbũgũ we kĩndũ kĩngĩ andũ matakoragwo mekĩrĩrĩte mũno na nĩ matunda na green vegetables ũkoraga rĩrĩa warwara wakoma thibitarĩ ĩyo nĩ andũ makoragwo mang'ang'anĩte na tũratathiĩ matunda magagĩcũra karoka ĩ ma mũrwaru matuĩkaga matunda nĩ ma mũrwaru ũguo ndũngĩrĩa matunda rĩrĩa wĩna hinya wa mwĩrĩ no rĩrĩa matunda rĩrĩa warwara andũ makũretagĩre matunda na matunda nĩ kĩndũ wĩna kĩo bau tũtĩrauga ũthiĩ ũkagũre matunda ma goro nĩ kĩndũ wĩna kĩo bau mũciĩ avocado popo nĩ kĩndũ ũngĩ afondi nĩkĩo tũrakwĩra ũrĩa tũtĩrakwĩra ũthiĩ ũkarĩa matunda marĩa ũtangĩ afondi mũthikĩrĩria avocado tondũ mũkĩrĩ nacio mũciĩ passion fruits ikĩrĩ mũciĩ nĩ tũraciona nĩ tũme ndimũ

0: mwana no ndri uka America ngai uri utura na muoyo iyo no ndi nginya tareka inde muthakira rwimbo rwa hera gwatiriri
1: miguu yangu lazima ikanyange ngambo siku moja miguu yangu lazima ikanyange ngambo siku moja na mikono yangu lazima ipike nyama siku moja na huu mdomo wangu lazima utavune nyama nomu nomu nomu ni maguru na hii mikono yangu itaendesha gari siku moja na hii miguu yangu lazima ikanyage ngapo siku moja
2: tena sweetie
0: star 447 hash
2: maa oh wato
0: maginya dali na maithori ngai arume ya muranga kone mani na